0: hindi pa mo dito tutulong na buo, ani mo po dito yung maliya harap ka na abunda, pagkajari mo pa ang maliya at paparata na buo na magata mo sa misun na makabaw.
1: Komiudanan Talingay, Pro Ampa RR Palu. Pro!